0: bawira kumakate nga siya mbomari familia zakona kakutitapo usia milire makinyento mawiri duzento ya siya nkonga kutitukuda utifungule mulomo ndi kalonga kutinimili duzento ndi kalonga utsozi takwata milire ndo mangira mafuno ndo ligariri hamei wache miriano ii mwananu wa kumakate huko shabuka kakutu ndufuna kumakate tabu agora ina kutindika sende kato muka mpire kere toto muka oto tatokira di shabu wabagari ndiye tabenda kwata iye na ine toenda nfaidiye mamuna atipia stampeza kweneku tofika kule paparaji chita chita te kweneku pagira mota fika kule adaleke bino siku adizi kutu nkukwe nkukwe ya igula kwa tisento ene gula kunyento adizi
1: nkukwe
0: yaka ya kawaraiwa ya nkukwe jika jongwe kudai hivyo natate ifepoti masamba na jepe atu tangwife nifika kaza kulu aga uraya huku na usiku tamaa kuja
1: moja
0: tamaa kuja ndina alamba rai tamaa kuja tabuka mangonajwa jibesi natine nikuda kula muka nikuda kwenda kumba ada kona na kazo chee na usiku yo awata wesi
1: hamaine
0: basi dienda nene kuruvwe
1: wanga sina muka zungwe nika
0: akadalibi nkazu nako
1: okay.
0: Agora tafika kwenye kona na usiku mangona wanda katimbu yawe ine nikuda kwenda atitapo ine nufunye ntepa imo muna bwerera nkazo yu muna siya panu natitapo nkazo yu shu ndapa wana munga wita za otosi ndapaziwa panyumba panu ndoto bwerera bwera kunyumba kuno jandu kwa kwenye kwa kushupana kwenye kwa anichazisha kutupia shupana yu kwa anichabizi logo wa kundifone ya janana ndi bwera yu mwana wa ndu bandidu ati masekretari wa zonanga kunifunze yu panu chapusi wa nyumba mwana wa chakupasa basa papa angu tinya kundiligare kutiwe hapo ndukubweta sila mapolisi wepo ngukomere uyu mayo angu longa ngukomere ndazazona kutipi pina ndesi ambere bindinofa ini wano mvure kuda unaya ndina paswanchi ndina piwa na mpeni
1: na
0: piwa na mpeni meju ndao ndo tolomuko wanda kazo itayenda kupolisi fika kupolisi ya kule tuwa itonge sana polisi ya longoti chaza ya ndukuda kwatu miri kinyendo ndakate kwatu miri kinyendo ya budana bati ikuzwene ndi miri duzentu mili duzenu ndino taga so chachukuru maningi ndufuna kuti konta chembo dawe atinkabe mwanano alikonda eka sina wazi kundikonda poti anda
1: juu majoke mwanonyo paka ende mibi umaka perekeza haka tindakonda ngei
0: ati ndalamba yonyo nanta mabanyo ashkovari
1: murumeo ja
0: murumeo ino mfuna iwe wakum maponda kupinda ati maponda kupinda peme so ashkovari hatu
1: asa mazimusuwe mafo noo ya pepe makataroti mwanongo wafai kuna ngoti kulibe magetsi
0: ati kulibe ati fundelepo ati noto mapanyo kulibe magetsi nga muka kabote swakai agora lala ine ni mafuna mamuna mezi wakuti ndi mwere mati ati mwanawu ya ine nakati mwanawu jana ndi pasanchi saka munga nifunda kutu utsotsi wangu wangu nukuita nukujia mati zandu nuka kutu nukujia mati ndine mwana ule ndia ndipiti saka dea sipa nyumbo pangu mwanaenda ngogome
1: mambudisa papa
0: ndabudisa sindu kulonga
1: kuru saka ururi ya mareze ya nurui burula ya nunaweza
0: naweza peli ndine nata ndiye mwana nkazia si hapa kupa nyumbo panga ndambusa ina ndipi burila sifandu kuburula ya andro potia mwandifa ndini vivo ubera pano nata nopotia ndafika pano andwisa kundivesera ine ndino gala sentre ipi kutuzi na pamanga sao manji ndina gala petro na shirata nunga nditsotsi mtu ndina trejano ndi muradi mu nyepapira kuti ndikuda chirongwa chabvunza sekuru kundikuda mamuna kuti ndione kuwakika naye manji mwesi mwangu ndo anthu esa nandifonera poti andikwatsotsa na poti anda ndili moyo ine poti andafa ine ne kuti ndine tsotsi apo rutani ngati akundibva kuti ndikulonga nyamasi ndabwa pano musanditseruze ndine munthu akanaka anthu akundiona kuti pita nyandilo ndikuchita kumona nkhope na nkhope ndo kusifose ndine tsotsi nopoti andafika pano ine ndino lalama na nyara zangu mwanaenda ngogomera pano asi mari nalongwa ndino pagari ndika njiari kwa tsentu
1: mas mili duzenti zimuru badara ndi mwenge mari mili duzenti makapuwa makapani
0: milio ndakapa mewachi
1: okay.
0: Duzenti ndo yangu ndaji agora ndafunza uro ndipasa kwa tsentu
1: ndakaja
0: duzenti metekashi basi milio akaja mbani ni mewache kuti mwananga alikwenda kwende kashukuvari mahala huko agora ndipasio mumvunza kutenga semili milio ikupelekwa kwene kwene kala huko kwa kale 30 dia adabisa kwene duzenti basi kuti chifungula mulomo anta maiyo kunyangazwa kuti ine ndikudamba chi ndikudawa mwedayo ndobusa mwedayo milio ii ivano
1: ndo maiyo maabvunza kuti mwana wakabva kumakati asi mare rudi waikona kuti
0: ndavunza ndati mare kudi wauvunza kwa trend matikashi ngakuti mare ndikutsvaga asi data 20 mwezi unofuna tangawo akundipasa wetsend takaimvyari kwa trend polisi alipenepo ndati mare mukona ndikuimvyari ati yena akuimvyariri so yasalaye tipasi nyana afike pam tangu ikazu za ili manja matu yena nga asaka sike tambira mare si mwanu nyaya ili pano sife tamfunza ndefo kuti mare nafikira pano kumo hii alikuwa ndakafona kuradi kuti Isabelle ni tsotsi ndaka enda kupolisia kuti asiya kundakanifonena ku radio kuti Isabelle na nungunaje nditsotsi amafuna kudya mare adu sembo ine ndikuda sema so ndikulonga munthu ngati vamu chiteste akataira teste na iye nene pano tataizana saka nyamasi ndikusamba manja kongwa kuti andichadive kuti onde fone pondo andichadi kuti ndikuda pondo mamuna thangwe amuna mayole amacha kundona ngandine ndinetsotsi manjini mamuna ndikufuna so andichadive kuti ndikuda pondo mamuna andichadi
1: ndinofuna kuti ndikuchadi mamuna
0: kuti andazi andichadive ndadirigare Papa nguo enda na dijiriga na chani.
1: Ndeo chwa gamu kwa mboko ya maimanji.
0: Andi chani. Andi chani nda mina. Tangu nige mdiga muka nchaga gure kwa nganifonena. Ine neto ni ngafunza mbae testa kulamba. Iya kwa ngatipa ya tifungule haka nduwa na matako vizu vizu atibasi. Vamu ya dagi paraki. Agure ni andini. Dagi paraki
1: yo. Dagi paraki ya andi kutere muno njenga radio Msambiki. Otika jinji tukita programa itisu isusu. Pemae pana mamili 200 radio inonga esi sirio manjenga. Tadini kutsvaga munhu kwaye uno watinotanga kutoita kuperekedza kuti mwana wangu Mari Isabelle wakudai ngoti murupedzirana maenda chinyambudzi tangatisika zvizi
0: maenda
1: manjenga
0: siye dinyero
1: ndo handi pere paruzo ikangari dinyero makunjenga rati
0: takunjenga ngaye panyata akuguma papa anyaya ndiyo andichadive Kome tsotsa buka wet sendo ya data vinde ndikuchita kuonga ndapita murati mwe ndichabwerasa wet sendo pano.
1: Momuri garimu. Ayo makanyepa futi kumuti.
0: Nata ndakanyepa ngwanzi ndikadali.
1: Ngandi
0: mundirekerere papa.
1: Urufonera inini echitoroti Dona Isabelle akatora echiti duzeni chapanya ndiro inini ndozotumira ikona. Na ndaso namuzo kuiti.
0: Asi arikufonerani.
1: Urufona.
0: Ah kufona manyimvuna inini ndinaye numira ndichamfonera mvunda kuti data vinde temwezuno vodat. Ndinopasa imo mwivyare ndikulonga ndine ndabwera muno mumphepo. Data vinti mwezi ufuna tangefu. Ndinokuinvyarini. Dzendo metekashi. Nakuvyani dzendo deshi muri vanda
1: dzendo mopa. Saka kuti izvo wese unofonera Isabelle munotanga mati ndipe dispenser yemaga ndipe marasha nosekekeke carvão, kerdileki.
0: Inini kubusa pamwe mwangu?
1: Si.
0: Ngapa natitu anangu akafona.
1: Ndirutambira message kutaura kuno kutaura kuti mukadzi yena unotsotsa ngoti ukandomuda badzi unotaura kuti ndipe makerdeleke ndine divida ndine popasa ndipe marasha.
0: Inini popasa nditi. Papa anditi popasa. Basange nsoni ndakalima ndichipadza machira midzi mwangu ndichitani byanga. Nye kuti ya nimba popari popasa ne ngamwe
1: Isabelle akaona murume kwaye unodai rekogara kumurume kana kuti unotsotsa
0: zvino purike ina ndidi dinyero munhu anafuna andidi dinyero so afuna ngataira babwe pano tokwatana te apo pohospitali tofika teshe ta tobuka na munthu pano zvabuka iye nene zvangwiro
1: saka tivhurera ine here titaura kuti ndiye ani murume unoda teshe atore Isabelle mai manje
0: vhurai
1: ndivhure
0: vhurai
1: unoya chita teshe Isabelle unoda kororwa
0: vhurai Vurai nonte problema ina ndisipi tsotsi vurai
1: mwana waiperekedzwa na Isabelle chorya
0: wabuka
1: wabuda pa
0: umara wabuka ndambusa
1: asi
0: asilibe apa njinave ndambusa papanga alonganika muna bondo pano ndikupisa nyumbai abusa ndandamangiza panyumba wanga abuka
1: okay all right ndoda kuzwa ndiruda murume uruda Isabelle muno ndoda murume unoda Isabelle asi unotenda kwenda kuteste Fona kuti nini ndiripo ndirikuda Isabelle why unotsotsa ani mkunda wangu Isabelle now anhu maisvipisa mwana wangu kuti mwana wangu unotsotsa mani ke bruladora uri kuti waitsotsa mwana waakadzinga paombapo saka murume unoda Isabelle ngafone ataura kuti nini ndinoda tine mahospitari akazarapo ne mahospitari akazarapo ndiani uripo pa fone mangwana
2: hello
1: mamuka sei
2: mamukao
1: ndiani wangu muri kupe
2: kubena panganai Daniel Masoka ndikuno kadade nyoronde dia makati
1: munoda mukadzi
2: ondi
1: munomudare mukunda wangu ndine muno
2: sokunyaya ita kome ndino 27 ano
1: ah mune 27
2: munda ida kutangira pa 20.8 pa 25
1: muroda 25
2: ondi numero yangu yo phone 087
1: 43 54 58 3
0: mwanango wa ubala
1: Simu kaenda kunema wetenda murute ana simba. Kabe,
0: premeno wa simpenda, hindi kuita kwate kuduwa kuenda ma simpenda. Komo, vinti, vinti sete, ndine ita na uji.
1: Aha. Ishi. Okay, again, nasu nduda uta gireza, beri murume, abude murume, aine murume muno. Eh, pafoni ndia na waripo, bondia.
2: Bondia, nandiro muno fara.
1: Nino fara ndo tire mime?
2: Ah, tire nani hebe.
1: Ndia ni muripi?
2: Mutorana signore Alexandre Kupungwe Sul.
1: Ah, ok. Muruda di Dona Isabel?
2: Ah, no, no. Anikuda Dona Isabel.
1: E mimi mangamane mukadziwe kuyaki. Mukamboenda kamboya kumba kwenye mimi. Nasu uno manditumira mensaje kutaronda oda mukadzi umweni. Chicha itika ni mukadziwe kuyaki.
2: Ya, kuyaki kwacho. Ndoku ndochera mvura nemutani.
1: Yakapera kudzudza.
2: Ya, kudai shema peditorio zvazvodai pambacho kutofona mafoni acho achadairwi mangwana odaiwa naamwe arume saka chokwadi chacho chiri kunetsa.
1: Asi uri muno uri serious Isabel wemaifungidzira kuti itsotsiri handiyeba waiperekedza muningina wacho kuoperekedza ikona iye uri kutaura kuti harisi tsotsi ndiruda murume munhu kwaye.
2: Ya munhu kwai pakungotaura nei wekuyakiwo mataura achiita ndiyo nemataura akadona Isabel haninyasakuziva chokwadi naye asi ini ndaida wangu ano ane maximum makore 35 32 zvinenge iri nani dona Isabel ati donzei bichana
1: asi ataura kuti ana iri mudumbu mawo achikuzwa kuti arimo.
2: Ano azwa seyo kuti achina mudumbu
1: amunhu mukuru
2: averi saka ndiyo ndinoandisiye namba dzangu pamwe pale ari kundizwa anoda kundifonera kuda
1: siyai namba dzenyu.
2: Ya namba dzangu dzinoti 087-440-2305
1: 87-440-2305 Alexandre Kupungwe Sul. Ayo mazito Alexandre Kupungwe Sul Isabel. Murume wanga rubvunza kuti pa 43 yani zvimwe mudumba muchina mwana taura kuti zvimwe muchini
0: azuru. Ngati ini ndikuteera koma zvimwe mukundona panguti andibereke. Hai ndikuteera pano.
1: Ha?
0: Hai ndino mwana anga na 5 ano. Ndani unoyo ndakuita kukonda yangu pano nekuti nimbaita depo handiiti depo puruke sindiri kuenda ku puruke kuno bala ndine imvi mukona muna imvi musomwango
1: ishi amune imvi bakudziri zvizvi
0: ishi podi kumwana tepano ndinobala gora misho
1: ha
0: ishi so avindisingo handidi ne 30 singo handidi.
1: Okay mirai ndimotsvaga mukwambo ndatsira kutsvaga mukwambo kwa bondia pafoni ndiani aripo
3: ipo yandiro pamukaza kati ndikandiro
1: tamuka totira mimi.
3: Ah, tina mkubena João Zakaria Shiguko nye matanda.
1: Tatenda muruda mkunda wangu ere uri ma studio muno.
3: Ah, tatenda mkuchilo mkwa ngandilo, nini mbanda kakwana.
1: Makakwana?
3: Kakitapa chilipo chilo mkwa chwa ngandilo.
1: Wazita mwane nye matanda kanaka.
3: Tatenda.
1: Anu aruku teacha berike. Asemba mungaita anangani.
0: Awiri naita. Mama njumani nyandiro. Pwede awiri atatu anaboka. Ndokalamba kukalamba kutidini.
1: Saka kutoroti Isabeli. Nyeza haru nyepe wadze kutsotsa tsotsa.
0: Ne, akunuzo kuninyepera ne. Pazona bangu ndino gara podo kupasani manumi rubano munava kuti nkabe. Ndika funa chini mba chita kukumbira maini kuda chakati.
1: Okay, regeni mbo zwa mweni mpafone. Ne, mpafone
0: nazi.
1: Tamuka totira mimi.
4: Simu shebano baba.
1: Ndiani wangu muri kupi?
4: Pano mukanga na Domingo Spindle Craven ndi pano mbairo home ka pano mushimwe muno.
1: Muruda mkunda wangu here.
4: Ya, ine pano ndida kwana mbokarepo basi munge zvabuda zvapapanga nyawa yangu iwe.
1: Ah.
4: So ti wamuna wakuru waenda fori ndine mwanambo na mai ari mune moyo ndine mudoko mbo
1: muri mudoko.
4: Ah si fosi ndija dai wakuru watwambo wakuzvibva kunzako wakudamba mai wa amba wapindirane na zvaya mai wa.
1: Okay
4: Ndio anadika namba mbamuna kuti wada zipa po msimba kubrike nao na tonyana naye maia na simba po.
1: Ane simba maia.
4: Ana simba po po agora mbao ne kempo ni mamuna mecho kutimpo anapindana mushe mushirini.
1: Okay, mazita mwene zora kanaka.
4: Maitaba mkoma.
1: Okay, tatenda, tine mudzimai ari muno aruda kutsva arutsvaga murume. Saka aruda murume, mati une makore mangani?
0: Ane.
1: Muruda murume une makore mangani?
0: 50 podi sasenta. Test ataira vamush. Singabe kutogara hapana.
1: Usingaiti test ya
0: muno. Andidi ne, ne, ne mejo, no prefere ndofa hangu nakadaro. Ishi, andidi kufa goreni. Iye andidi kuti ndionane naye zvama ponde, andidi. Ndikuto gara ndikurarama. Ii ndikuzvidziya kuti manungu angu aripo. Ndiita kuzvidziya bemejo. Tangu anga bwera tangu kuti kwata ndende kumunda tikalime. Basi tiraramise mburi. Nekuti iye abwera za andidi.
1: Okay, regai ipo dzva zvomweni pafoni pafoni ndiye aripo mangwanani. Hello?
5: Mangwanani mshamarare.
1: Marara sei. Ndiri nani?
5: Dara zvino nemimike.
1: Akuno ndiri nani zita muri kupe?
5: Fernando Paulino.
1: Mune makore mangani mune mukadzi uruda murume muno.
5: Ine makore makuma iri na masere asi ari mukati mo umoe akura kupindiridza.
1: Saka imi murude mapinda muchirongwa.
5: Inini ndirikutsvaka mudzimai.
1: Ah, we makore mangani.
5: Ah, unobvirawo pa makuma iri na mairi kobata makuma iri na matanhatu kana makuma iri na manomwe.
1: Amuna umwe mukadzi.
5: E ndinaye ndinaye.
1: Muruda wechipiri.
5: Muruda wechipiri eh.
1: Okay, mazvita mndasiya namba dzenyu mhepa.
5: 85 30 40 880.
1: Pindisa futhi.
5: 85 30 40 880.
1: Okay, mazvita mnemone zora kanaka.
5: Zvakanaka mazvita.
1: Tatenda. Okay, ndizvo, tiri kutsvaga mavhintoto asi vhintoto wakati wakatsonga maningi, ne?
0: Mwana ubalwai. Sindino mwana ngo na 23. Ndinaye wango kutanga. 23 jana. Ii ndina dzukuru. Ikirime violence.
1: I violence.
0: I violence abemejo. Ine pandiri neno morare ani no morare.
1: Maji ishi. Okay, Isabelle. Pamakore matatu hapana murume.
0: Hapana, hapana, hapana mishi.
1: Makore Isabelle ni makore matatu azimurume.
0: Ndiri muno, ndina makore manja kukonda teste.
1: Ndikubvunza ndati pamakore matatu Isabelle azimurume.
0: Nada ndinoziya so yona na angati ndikudziwa uniko mbodzi na mbodzi basi. Pana ngati kundibva ndikunziwa unoyo. Ah ndiwo wangu apa moyo manyi ndikunziwa. Unoyo mezhu.
1: Ndio tirikutsvagire mukwambo Isabelle une waina.
0: Nada. Wanonga kuti ulukumwa deshi pa 3 jano wasadonze wangu ndikuziya ndiye uniko piropo wangu akafa. Ndiwo wangu.
1: Ah murume
0: wangu akafa uya. Ndiwo wangu ndikuziya.
1: Murume wane makore mangana.
0: Wanga akafarise 2019.
1: 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
0: Yeah.
1: Isabelle une 8 anos.
0: 8 anos ndiri penepo. Guma ipa nyumba pangu mwane.
1: Ndikutaura kutaura kutama kwa mbaba. Ndikutaura kuti azimurume here.
0: Ani zimurume ndiri pa nyumba ipo. Ndipa perifiri ushoferere papa mova.
1: Akwambo ari akwambo ari.
0: Ina ndidi pe kuangana riwe ne na perifiri ndoja langa
1: kwesari. Woito anzi. Okay. Regai mbiro zwa mwene pa phone ndiana ripo bondia. Mamuka sei.
6: Mwaka mkoma nyandiru na chile mwevo.
1: Tatenda diri nane mdezita muna itikuwa ni mulikupi?
6: Ano mkulonga na luka ishmaa kubudi ya kuno katandika zone nyaukaka.
1: Muruda mkunda wali muno?
6: Abe mkunda wali mwene mwaya ndikulira.
1: Akura?
6: Akura nduda wada kwana na makore angu.
1: Muruda wakaita semimu?
6: Ini ndirikuda kutanga zoito ate 25 ani.
1: Zoito 25?
6: Ani.
1: Ok, mazvita. Siya, mune umwe mukadzi here?
6: Ya, ni mani nina mukadzi na wana watatu.
1: So, Lucas, andi mumakambo ya kuno ya mudia 4 di outubro 2024, ndizvo?
6: Nkabe, sine vano, di?
1: Apo ndi pana murume umweni wakauya pano ndikamukumanidzana nemukadzi umweni anchazi kuti zvaapapi nguva ino ndaifunga kuti ndimwe so Lucas. Okay, siyai namba dzenyu mhepo.
5: Okay, mukoma nyandilo ni bandu kuda mukadzi wechokwadi wakuti anauya pabanja agare pabanja ne. Nomire dzangu ndikusiya ndizvo izvi 83 15 30 273 no pinda 83 15 30 273.
1: Okay mazvita.
5: Tatenda ngomanya ndizvo.
1: Tatenda. Tumbona Euker Dona Isabel, sou eu, João Manuel Raiz, tenho 46 anos, meu nome... 46 anos, meu nome, né? 43, 40, então é 46, ou é? Oi,
7: minha
1: fonga, ou é? Tira o mesmo. Tira o vivo. Já de pau, eu moro meu, né? 46 anos, meu nome, né?
7: Ah, papai.
1: Você é 43, e eu não é 46. Mas quando matado, eu cura.
7: Gabe, sou qual é o 50 anos.
1: 50 como? 46? É,
7: nada, não dou 50. 46, Gabe. Anataíra teste? Se anataíra teste, me funze.
1: Ok. Akuru e Mimi, sou João. Mas eu não dou teste. Eu não fui para mensagem, mas tu mira para o teu. Eu não dou teste. Eu não fui para poder resultado. Resposta qual é? Mucada teste. Muito tu mira, eu não dou teste. Sou João. Sou João Jaime. João Jaime Raisi. Muno, azi muno daere kwenda kuteste kwa ongoro hozi ropa raka naka ere rake nere nyu mundite munyore maimanji kuti ape au no mupa resposta pafoni ndia nalipo mangwada ni
8: oh marase
1: tarara kuti marara zita murikopi
8: zita mungu Jose Fernando njiguno kumarera makati
1: mune makore mangani
8: ine 52 yano.
1: Muruda mkazi?
8: Ya, muruda mkazi yeo, urora ya.
1: Uyu murumu dere wa muru kuzgoi?
8: Ya, murumu kuzwa murendi wa mweta ura uro.
1: Uruda murume uyu, we singkwenda, mamu mkato ita munu kwae?
8: Ya, zunga ita, ndaida uno ziro kuma, pa, 35, mbata 45 wano.
1: Maita manza ya kanaka, ngoto yune 43, uchi kubereko? Matauri la haita.
8: Ah. Ya, ziru zika. Zeke za murda ora nini ziru ziko.
1: Takatoto di mkwambo wa haita. Eretitore namba ya nyuma imanji. Munoda ereko haita teste. Ngekuti damu ziko riripo. Ngele kuti yena muka zuru da teste. Pasina teste. Urukuramba. Munoda kwa nisa ereko ongororu wa ropa.
8: Ah, ongororu wa ropa kuzuku shatam shamara.
1: Okay, saka totora namba dzenyu kuti muzofonerana.
8: Ah, zvichata, ngati fambe mumhepo.
1: Mwana wangu tora phone yako isi namba yako. Bata phone yako. Ini handi ndo tora. Okay. Wani phone mumaoko Isabel. Saka.
8: 84.
1: Oi, 84. Okay, ite pano kuti wone utora toni.
8: 84
1: 27
8: 61
1: 884 Munomwe mkadzere. Alo? Wazora mbao dele. Matora namba? Saka muruda mchada
7: wapi? Ataira teste. Kwa pano. Ha? Ataira teste pano. Hospitali kwelekeri. Inaonekayo. Seo kondo bwela ini nekarishku. Tangwa ndipi bizi. Ataira miju teste. Vamush. Akonda mbondi asi.
1: Okay. Uyoya, saka pane anu airi hapo. Akure mabvunza kuti teste ya 46 anu. Azikana nasi tinotoenda kuita teste. So João Manuel. Kana mai manzi. Echito dzika ubva mu radio muno tinotoenda. Saka pane airi hapo. Aruda teste. Munotsara wapi?
7: manji manji baba umugira mugira leto kaita teste ne munangu andumona munangu chigono
1: ndaita akwambwa ere
7: unangu ana miana miendo
1: nada chinodi wandi mwendo nawo ndati paita akwambwa ere 46 ne 50 yo ese aruda teste uda kuita ne upi teste mwanangu apa anoda wazo
7: ese Gaya ndege teteshi tiaoni. Wamwe nubo zana mukana dwensa.
1: Wondi asema sabati kana nas.
7: Ah, ngadenti. Ngauye ban.
1: Okay.
7: Ah.
1: Watu yepana.
7: Ngauye zende gaya teteshi.
1: Okay. Eh, sekure kuma changa mire kuma kati haya. Hazi kuti muka kwani sa manya ipano. Tutuenda
7: pae. Tuenda teshi.
1: Tuenda pae tuwa tumondela ni apa. Tukita teshi.
7: Provinciare majimo mponi.
1: Na ukana apa hospitali ese.
7: Ah.
1: Eze pese pano ita. E saka e 46 anos já te aí cana mãe manje as manhã e ti ende ku teste namba tichapa topa namba embora
7: te nada
1: e ambo quando é
7: nada número ango né
1: amchadi
7: só número já é engasi endi noto na número número angandi
1: ah ok tichapa número
7: andi dia andi de botei vega vamos pepo número ango
1: ok alright já fumati Ndika tsa gazum pambo sita tu baba kuda marezi mahara gati mo mirre pona. Baba afa ruzo tengesa mani. Saka tombo mirre pona pana iri.
7: Ngai mine ngai mine.
1: Kaita umwe akapenga umwe uchaita munhu kwa.
7: Agora pa wili po alipo bodza funa kala munhu wadidi.
1: Okay. Ipai mkombo mana aya. Ngoti akapindwa muchirongwa sondra pera chitimbozwa kuti eh kubva mapinda. Muna yaya mweni soke. Ane yaya anifungo andiatendedzoti adaidzire numero bakoti Marara sei.
9: Tamuka tinotira imimi muri sei.
1: Tiri nani? Toda uzwa sondra peraro chirongwa chakusvika kumagumo makatumira zita renyu makatumira zita renyu mukati muruda murume. Toda umbozwa kuti patakadaidzira namba nezita renyu chinchakaitika.
9: Ndakafonerwa neanhu akawanda.
1: Okay.
9: Asi anhu acho andaiona ndaona sematsotsi asi vamwe ndavira kwa blogger munondiregera vosanda blogger mash. Enfim, não vi coisas sérias, todos são matrecos.
1: Esse é uma pensa?
9: Uma pensa.
1: Ninguém, aí tem uma pensa, ninguém esse. Chincha, aí tá, ora, continua, esse aí tá, aí tem uma pensa.
9: Umwe wanga ne 18 anos.
1: Ok.
9: Angwe futi warume waida mukadzi wechipiri, angwe naida wechitatu, endano vejo, kwale necessidade de ser a segunda ou a terceira esposa.
1: Aha.
9: Murume ngawe se Adamu naEva se zvakasikwa panyika pano. Kuti murume ngagare nemukadzi umwe. Mukadzi ngave nekuremekedza musoro paomba kuti ari murume umwe. Kwete murume anoda akadzi vaviri kana vatatu. Ini noda mianzokwanisi kuti ndizorarewo ndega mumba ndichizova kuti ndine murume wangu Adamu.
1: Uri kumweni
9: saka anat.
1: Saka ese itoroti amwanga akatsonga amwe aida mukadzi wechipiri.
9: Akanyanya kwanda aida akadzi wechipiri mukadzi wechipiri.
1: Aha. Asinga timboti izvo munoda murume wakaita sei. Unozoita Adamu.
9: Murume ndirikuda. Ndirikuda murume anoda zviro serio.
1: Aha.
9: Respeitoso. Amoroso. Que pode ter outras brincadeiras lá, mas ser submissa à tua esposa, que eu também seja submissa ao meu marido.
1: Ok.
9: Sim.
1: Deu muito bom. Saca, a pane está botando o na waya de gasa sada zire namba. Botinda toba tira bicha. Tombo mira yena ere. Ngoti ari kuzvizwa kutaura kuno wataura ichitaura kuti ngaasa satsvaga umwe ndiripo ndichasvika muso ichishano. Apa ndandoita kuti badzi anhu azwe kuti zvimakapinda muchirongwa makafonerwa neanhu angadi pakabuda anhu kwawo ere. Mate azhinji acho ndakaona kuti aruda zvimataura apa zve. Saka muruda kudaidzira namba ere kana murumbo mirira wambotaura uya kuti zvikasaita mozodzokera zvemuchirongwa.
9: Ya todo zvese zvine última chance. Ndinopa ultima chance kuti ndinoimirira tese shafera anga saya kuya obhyazve nditrabalho kekeke eu vou voltar na quarta-feira vou chamar meu número.
1: Ok.
9: Sim.
1: Então tombomirira kusvika musechisha.
9: Nomira.
1: Ok, mazvita mudaita ndoti badze aite umbo wekuti akapinda muchirongwa ane warumbo misa kuti mira ndiri kubasa mira saka imu muchangamire. Mazizwa kuti mukasaita zvezvino zvinodiwa kusika musoe chishano unonga kutoona kuti amusini amusini pa serious saka itai serious munhu unoda zviro kwazvo ngaito zviro kwazvo zvinopangidzira kuti munhu uyo oroda zviro zvekuwa kamusha saka amupa chance chekuti kusvika muso wacho achambomumirira okay mazvita rega ndimbozwa munhu uroramba roda zvekufona kuti apende mhepo bondia ndiani muri kope
10: bondia
1: eh ndiani wangu
10: Jaime.
1: Jaime, ndimi matumira message.
10: Nada.
1: Eh.
10: Ashi umwenu.
1: Ino murudei wa Jaime.
10: Jaime, gari kuno makati kuno.
1: Ino taura itizwe.
10: Eh, nda koma ndiri kuzva chirongwa cha Dona Zaberi mukati umu.
1: Eh.
10: Gora atori modai ngase paipa, ndada mari dzangu idi.
1: Ndimi wakurikirwa huko.
10: Kurikirwa huko aya.
1: Aiwa zvanditi nyanyo yaku police here.
10: Ne ya mere ku police todini manje.
1: Mirirai mazuva akataura kuti unopetudza mari handiti kwasara wet cents.
10: Oh.
1: Ino ataura kuti mudia 20.
10: Ah, wakabvira kare nyepo basi.
1: Ah, shimirirai pona ngekuti nyaya yao maoko memapurisa. Iona aruti aruti akarya huku imwe muri kwanyepera huku mbiri musadaro manangu. Imi makasara mechizopa mukadzi wakasara ikona iona akarya huku imwe chemanhero.
10: Wondi tochu wazulika huku imwe mbiri.
1: Anga aripo pambiri anga achindoripo.
10: Anga aripo.
1: Zapere aruti makarya mbiri imwe.
7: Atakadya mbiri maucha dreda fike fefo tidadya ibodzi nekuti tidalonga kuti pane nata abvuntade kuti tikupera lendo. Tidadya tese nekuti adati tulira huku dzijani nata. Iona dadya mai wa dadya anaisada makuja wese. Azi kuti tulira kuti ife tijereka. Ndipase ndibuye naye. Ngandi ligarira yagora. Iona dadya nazo kumachibese dadya adadya nazo.
1: So Jaime.
10: Dawe.
1: Makapa neboda resere huku yari kuti makandorya takarya tesongo ri muriyo wakasangana nawo.
10: Ava ada asiri kuona tadacheka here?
1: Ha?
10: Ada asiri kuona ari ndiro tadacheka hukudzo.
1: Saka makachekera iona.
10: Agora.
1: Makarya muzuryawo.
10: Saka chavako.
1: Makarya nekoa.
10: Ezi, ndipasare ndu.
1: Ka huku yakaryiwa neanhu airi mimorya nyune koa.
7: Nada, azi kutibuya na boda, pinalongea kunyepa weo, uwa alikunyepa, alikunyepa, indi ndajita kuzona kana kujita kwenda pa nyumbabacha, mkuku za pia, iya da janantu, mbae wacha da janantu, paka na mbae wacha wankaza, karipepo wa janantu, usanyepe, ina ndikaripe, nepo ndikaripo, usanyepe, inini, ipotu kunifunda kutibuya kunyumbaku, hamagu, asina kaza, karipo, takajatese, tese, takajatese, iye na ine na iwe na iye mbali wanguyo. Takajatesi, tobuda toporazana nini ndo gona na me wako, yoo ndaka gona na mbala nguo mgeri mwenyumu. Ukunyepa, na wakwanisi kunyepa, inda mbala murati, mune buruge nda baza kumfidimari. Usaidi za kunyepa, nukufunza si. Inini nukufunza.
1: Okay, zvazika nyairi kumapurisa muchaenda kuzopuhwa marenyu kumapurisa so Jaime momirira dia 20 ikwane Isabel wataura kuti mudia 20
7: wetsendaje nampasa dia 20
1: mudia 20 munopa
7: si ndinabala pano
1: okay mazvita munetomirira pano nechirongwa bvunza sekuru nhasi unotadaidza Dona Isabel Dona Isabel kuti zvarupuhwa arupuhwa nyaya yekuti arutsotsano nechirongwa chino ari kuramba kuti inini handizombobvira ndatsotsa munhu asi zvendaiita ngezvekuperekedza saka ngatimboti hama yenyuyo ikati zvinodawo kuperekedzwa muchaperekedzwa here ngoti murupuhwa munyama yekuti muruburu
7: handichadibve pano papa ndati pu ndapata miendo ndapata ndikufika ndikumenya radio asi ndachita kutanga na kupedzesa Pai wangu pakali pano akushikutare ndakangoneko ndikwenda ku radio kabuya every day tanga pana mayuri azinya nyinza kunvunza tsotso wabva ukafama na nyansala na iwe ndiyo yani ndiwe benziwo akura ine ndakusamba manja mu data 20 yena nga phone ine ndamwikarishita ne gramicho data 20 mwezuno mari yacho wetsendo ndino pasa se falta
1: okay se falta mne
7: ndina fika pano mu afona iye to kusangana pano ndoi tata mari yako shitagesi
1: okay
7: nyaya kuti andionga ndino tsotsi ngapiperere pano nuka kuti ene ndidamvunza kale kuti wepo ndikukufuna nada akamfuna uya ndiye amutsotsa agora koma akakapa nyumba pangu tese ndifema tsotsi ndataira kuti ine ndine tsotso manje ne kuti ine ndikada iye nada ine babere padonga ndikufuna bale wako ada ndona ipo ndavunza kuti ne atambe ndine dzicha manje iwe ndo mwana mbalonga ndikuda bale wako agora zvida
0: zapezirana tsotsi kwa mundine ndidalonga programese kuti itike ibusuwe mare hukuzo kutitaja taja tense so kuti kwa mbalanga konda tinopa gari
1: saka kwa nasi papa nyandiro acha zikuti zabelo wa burula limunu
0: amucha vive kuchita utanga na upezesa papa
1: amucha kumirima
0: lasha kutanga ne ndo ito samba manja ate ndukutu samba ndisa tweru seradi Mozambiki nino yundino yufatira zwa kuti du ndukuchita kusamba manja tungu
1: Mafira mata.
0: Ndatira mata nyamasi. Data 3 nda nyamasi.
1: Yeah.
0: Mungandiva bonto papa mundimwe mwakuti munondine mwanani mwakanibara ndimi.
1: Okay.
0: Ndapfira mata.
1: Pronto ndizvo mune wapfira mata Isabelle ana wachatsotsa musasa munyepero ngoti uri kutaura ruzhinji wechizwa kuti achakumbiri munhu mare achaperekedzi musikana waiperekedza uya echitsorya huku asi huku chaiko huku kana nini ndino irya Huku hapana onorama, musuwe nino ufika mukacheka huku, haikona wazoti ndikarikia huku yenyu, muenda po unyora pa buku, tinyandiro warikia huku, andizuku mbira huku, makanichekera mwega, saka mkanichekera huku ndino warikia, kwete kuzonyora pa pepa wati wakarikia huku, so jeme mimo mweniwe machekera huku, kwa hatu unyora pa buku, saka, pane basa. Ok, mangwa, sondra mangwa ni chino mwa chino ya zho, mepo pita nyandiro, Gerardo de Souza, wangaru kwenye ranyo zho, mchila dinoti, musuwe chita tutino ya zho, chirongwa chidi matosi, chirongwa chidi maburadori, atidi, tinoramba hizo na apana, onofani wagu tosa, unona zho choko adinga, abudikire kurati, Msambiku techite, nduda mkazi, wekurora, nduda murume, wekurora, wanae, kwete kutosa, imime ya kazi, musakumbiro umare, musatima onanane munu acho. Munozozi matsotsinge kukumbirisa maninge ha munozozi matsotsinge kukumbirisa munhu emusati maonana naye asi amwene anoti aruma acho ndo anozvipangidza kuti aryiwe munozvipangidza kunga mune mare saka mechizondoryiwawo saka musapangidza kuti mune mare itai padoko padoko kusvika manyasa kuziyana mozopana atisi kurambidza kuti munhu afani kupuhwa mafuta shikova mukogeti unofanirwa kupuhwa asi tangai mambo ziyana muchizobatsira muri kuziva kuti ndiri kubatsira nhingi ndiri kubatsirwa nanhingi ngekuti ndinomuda ndo yambiro yedu mazvita musechitatu chinouya icho tinosangana zvemuchirongwa chena

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
2: Ah, ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona ziripita pinge kudura.
1: Aubiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chipa maningi uye zirinyori kuzona.
2: Shingia ngia nuziropa kurea kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke zirinyori. Asi viskai tinge kunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengia nozviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kwenyu karumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Irya chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

Ninakupika Anita Makwakwa. Natuma kumana tuwe miseso na miri kinzora shino 32 minutos. Tukosara basi makumere miseso na miserodi zende kweta murungumuna zekuma doko niyano.